aya inyuk dina meja awewe jaman lamun nganyuk tara ngaku sadayana sholatullah sa lain istri di dia di cikadongdok ulah-ulah kasinira.